0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hachilo lo lido aba agero le nilo muti heresi birua. O humay le ishi kuti hon. Arida guaga da humanya sandi tiya ha nyinti. Aniya ga me hon lila na flasu ligia. Jarafa li la ruin ha bungi hon. Ahun Hachilo lo lido aba agero le nilo muti meresi biruni wa huma. Puri huma lido mburi uma. Aniya ga me. Ibi ni li kali ki ha gaira le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe ha bungi yu hon. Nani hane hon, luago li da la me weyu ligia, anari meti mabai ha bai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo ha bai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
2: Aba lariya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halau na habanya apurishi ya lagu laru iha bungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
2: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugunda ni, aniye gina hagia.
3: Wapure me, ibi ni sifiri guuribatia, agab hamuto dale wasagaru ni lida biri.
2: La niye ga Jesusu hon.
1: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hun lunha dugura gun heve, aguru, luma son lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lau son lira, magunda ra huma lagu hagambu nusifiri uribatia, gunda huma lagu anihin la hiri buruwa nyu sielu.
2: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugunda ni aba lariyegun.
1: Ruti na uweiri guni buu nuguchi. Bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna wagduni honha itarabanya kei irahinya. Aha nuguchi, laduga itaralinya babu senroni. Derege lali nuguchi son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchi. Uwate ginya ni aba subudi habuti kati nye la nuguchi nwaidigia. Hama haa unti ya nabunsera na subu diragu duni.
2: Abati la digiragu adimure ha, honu gu lani disiplu gu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladaga nariya hane hon, luago saragu hanya la uruwe gu hama profeta gu, abuse runti ya yabe meha harihi ni le harihi bigweto, gama lumo, marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yabe hagambu ni le hagambu bigweto, ani magambu hamuti.
2: Nyeyeng aba arufu dati liluru du Moisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba lariye gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihi ni ibagari magumuchaditi?
2: Lariye ga Jesusu lun.
1: Kate gi aburuwa nyubailida liluru du Moisesi, italinyagi abaliha nyeyeng.
2: Aba louna bu lariye ga.
3: Hisi ela babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubu kai bisi ya gubungu.
2: Aba tilaniye gu Jesusu lun.
1: Buiti bauna bu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
2: Kei tibuse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba lariye gu lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
2: Aba tilona bu ni Jesusu lariye gu lun.
1: Nyenye aba uguri araka chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tiya. Aba hiveru hani sunle luma bai tumala dauragun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levin nyengi. Da agen le larihi bali

0: bagian lagi ya dunloi. Aba lasi giri ni lay bugon. Aba ti lasi giri aba wuguri samaria na awo ya suhati lidage umeligia. Dale lari hi bali aba lagu de medagun lo. Aba le abi aba lagare ni halun biti burile lagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari da guduni lagu le lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba loni giruni. Laruga, dale lay buga lan samaria na ligia. Aba lalu uchumu bia sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gi bay wuguri le, aha bua gastar amu lwe le nichi gu bay bun luago, na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lal gu dini Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gen uru wa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwe biliwer ho wali dan barita gun.
1: Larinya galun,
2: le gu dem he bu bay lu.
1: Larinya ga yati Jesusu lun,
0: bay ba, ani ligia me mela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu luago luwe yesun, Aba la chilere lidon aba lirere flasu, lenye luboy teresi beri aba wuri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinye guboy. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, aba tarinye gu Marta lu Jesusu.
3: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lua adiga isun bere segun nabuga, arinye gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu larinha gatun.
0: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin logo sarago kate. Gamalumon, aba arguin kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilen lubo imagida rumbo ilatoi.
4: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon. Lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu. Ladaga uwati ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila. Uwa ligia ni kata, aramu dagwati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubay labu gen luburiga, laga mbuwa ba lida la rugonga. Le harinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanuhu de dun hawe grigi ha gabafu ben lun hafaru no hilago bay. Lari gen lira siya ha dugun amu kate hao. Nania gali hon kala uwe lun bay hanuhu de dun. Hanuhu de huma lwe le gabafu bay lu louna hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwe la hanuhu de dun. Ma lugru wati a sengu du nuru lagu bia gawanu. Lawson lira ma buli induti bungi ni aba hada gen. Ainti huguya, ibi ni idiburi le habulu bay abahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu de da huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau sarago dunuru. Nariya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ge gurige luago nani gu hama. Nariya gu baginye luago nani gu hama hagibu ge lani bungi yo angeligu. Aha ya harinya gu bain hagibu ge gurige luago mama hama nani gu. Nariya gu baginye hagibu ge lani bungi yo angeligu luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewarigati. Gayara ti ferud no wala. Aha ile anaba gu tisifiri sandu. Sinyati ferud na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagoseron. O hagibu giyon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari de huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le lachiruno oura lun hadimuraha. La rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringa ni hon.
1: Aba laringa aba hadage grigi hagiya lu Jesusu.
5: Maistur, haringa ba lun nibu ganya lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: Larienga Jesusu lun.
0: Kagia ichi gubali na keya gusere guduti o keya faring hati hida.
1: Arienga tigien itara.
0: Gonigi gwa huma hungu wa loy igadu wa laduka mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichu gu hempulu le hon larienga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba honi buiti. Abati larienga risiti le lungu rugu, kaba safu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinyago, subudi nali kabala nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile. Aba menadiga amu weina mutimato. Aba menaredu ni na luba haluma sonle numa baitida. Aba meti narinyago nuni guwa. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Gurab. Gunda guaba. Gamaluma ularinyaga bungi ulun. Uguri ibidia watau. Bowe ariye buto, ani sonle buma bayareidanyo, kapa saonle redere. Itra linha la susera don lugu rigale ondara wagdeti irisi ni luni wagwa. Gama lumon gudeme ti ligibu gya bungi.
1: Abalarinha go Jesus hon lani discípulo.
0: Arinha gatina lubeite in hon. Madihile do hon ma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi ti mate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Arinha hon ma hondo nur, mabunda guntinha, malubaha, maga iligi haigin, lao son lira, ou da lumutinha bungio. Mebegi ti mate ufunagia sigo haudo nur. Uwa tini aba hida agin e gayara tilishiko ni ibini aba ora, laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubeiti siya lubei hadugu ni le mene gubei, ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauriko. Ani lausun lira, ke inariye gu ni hun, ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu, mewende tunti ke aba lida agin. Ahin ti itara linya lubei, La daira kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya, ugia di game samadura kwagu dun la, logu tafinye hugia le. Madihiri dahuma lubeiti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahan yu ubo le, larigi yanuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habubu ilusun lehe megi rubei, alwa ha umwe lubeiti ha laruwe ha bungi yufurumie, aba melichi unisun lehe megi rubei hong. Manufu de da huma lubeiti nirahinye, lau sumibe huma gunda ati bungi lon lichi guni larue ha hon. Alugra huma ile huma te, hizi ke imele begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielo. Lenye lubei sinyalahe belu runhiveru tia, uwa hagi ha muti rinye lun heigini. Narinye gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon, Lubana giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabi in hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehera gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahin ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu hagye. Subudi humai, Luago nula hamuga subuti lani tabure memuna kabala aura la chilura hiveru tuya iveru ha. Agago dunyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wukuri karawarugati.
1: Abati laliga duni Fedru Jesusu laniye galun.
6: Nabureme, wawone gunyen bichi ge hemplu le o dihon sungubay.
1: Laniye ga wabureme Jesusu lun.
0: Non furumi aguari ga ouni giriti gonfliti. Gufana da ligia, le ligru be li yubi dire lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari ru be li yubi dire agonflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yubi dire lon ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubi dire, abame lagume sono austena ya hibiri musu ha labu gien banya lariha ha uriba, le redera me eiga, Ata abacharuwada. Ligeme liyambi liyubdiri. Lida magara da hala. Lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri yage abuichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni. Le ha sufri rubi ha magunfuli banya. Musu le subudi habubu ilun. Kala la busen rubi liyubdiri. Ani maran seronti. Mabahu din le. La buichu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti lo. Aba la dugu kati leburi lunti la buichun luegin. Maweri ubi la buichun. Le unti lichigu wa gibeti, gibebe aluguti lumagin. Le gibeti igiruti labu gen lariyan ha, gibeti mabe aluguti lumagin. Niyabiyan aduna kwagita watu ubowagu. Ani busenha dina hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigun lwegin aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niyabiyan la ichiga darangi la ubowagun. Manugu tina darangi la, fari ngwa unanugubi. Lumagin kwento, Sengi goti da ba muna, afani da guba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara ba guba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
1: Alinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinha gu luagu lahu ya lahuya. Aniligia asusereda. Dantile lafurun suedi, abaharinya gon luago laro gada la ani ligi asusirda biang wo tigi bu hugi yale subudi hamu ti luago ti ligabri la sansir go dan sielo lumo muargo ka wago ibidi ya lubai luago ti ligabri dan le gata balun hung ka wago sinya lubai ha subdiruni katele uwara wabai hungo ani agora gada aba guri ge buago aba bidi luma ligi bu yun lurdu ho shaba baran ser go bun go luma luago uma lubare ge hachilur manika lam gabu ligi bu ge agusere go duti lele dere ge runi bu agusere go duti lun sudara aba me ladaru ni bu furi surugo nari hane bu lago mafri dum bu di bola nyigi dare ba fairo ni lago mo hom bigawan San
4: Lucas capítulo 13
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu, hawagu wugirin galileena, ha lafara gubanya pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gudunywa, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita kwatusa, luagu ladiga na luweri hafigon galileena hagia, sigu hau hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, Howe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loeba ihawagon. Harita gwatun luagu weriti malan hadunu sugu haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hne hun, luagu ahun la masakri ha, howe kubaginya son huwe.
1: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hun, larinyaga.
0: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahi ginye tubai. Madari ti ni kata tuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari. Ariha basa, uru wali irumuga buguri wa niyabi alwa igu tuwago idibuto. Madari tina. Chaubon, kaba uwago teleda nye luwago ni kata. Aba luna bunile onigirubali ichari. Aba larinya gul. Ni yubu diri, igra yabon lau irumule. Ni cha uamua luwago ntugudi na awoha au metao. Hafuga tagindun itara. Ahu magindun, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagu, le muharu la duga sifiri ligia, sinyati tasururu ni murusu, dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu, lida ora ligia, aba tasuru, aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu, Abati lagahi do tabu ti templo, la de galarita guagda no Jesusu, de da lue yuru emera guni. Abalarinha go hongrige hanyi banya.
5: Ani e sisi weyo lida di mas lugayara la luadi ge marino. Yubi huma lida sisi weyo legia, lulagara ni hongho, mama lida lue yuru emera guni.
1: Abalarinha go wabure me Jesusu lun.
0: Biang wa tikibu hugu yale, ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu, lun hanugu ni ata duna lida lue yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luwe yuru emerago ni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laga nigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tilela dega bai Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le labu nubai aba wuguri li shari rigu. Aba la boshon. Aba la weri tun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la nou shagwe ni laruwe inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro, Aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida buri sun odu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinyagu aba wagiri lu Jesusu.
2: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
1: Aba launa buni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai lahe belurun lida gen. Ladiga kainarinyagu ni hun, sarago haba busenti he belurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi dupe hadan haba lagu bena harinyaga me, wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinyaga me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron harinyaga, Ohatiwa, Gurawagi Buma, Aruta Habugi Awan Umadurgo. Abameti Lona Buno, Lariagame. Ariaganali Hum, Lagi Bidin Humano, Ibidin no Halena Huma. Dise Humano is soon who get let Dugubi Uribani. Legia Bahayahuha, Akunha Mehari Dame Harini Avramo, Isaac Luma Hakob. Hama Hibri Profeta Gulida Larue Habungi. Huwe me Asagarua Bogudi. Ayabi Bogoriga Luigi Obo Lenyenge Lube La Bocha Veyu, Luma Luigi Lenyenge Lube Laluda. Luigi Norute, Luma Luigi Suru, Luhanuro, Ega Lida Larue Habungi. Nyimbanyati Hadagin Ha Gumohoni Banyagueto, Hagiba Furumitia. Hameti Furumitia Banyagueto, Hagiba Agumohoni.
1: Didameme Veyu Ligia. Abahayabi Fariseugu, Abaharia Gulu Jesusu.
2: Bai bayagi, na diga busenti eroes lafron di buhilagube.
1: Abalarinya guhon.
0: Hey ba, hania gamelu wuguri bibu tiligia, ugunya luma haruga, na saga hasi firigu uriba tiya hadagi agarigia, arei da guagda aume sandi tiya larigi haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larigi haruga, la diga mama luti lafarunu aba profeta hilagube baugu din loi Jerusalem.
1: Abalayahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara kwa humanya profeta kwa. Chamugwa huguya dubu hawagu, halona habanya bungiyo, lau uganu buiti hon. Saragu nyeweya su nalugu noni giru no kitoinu giru niya gayu tirahi labu nye taruna. Mahatu, igira ladu bungiyo. Ani nariyane hon, lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lunharinye kwa. Biniwati lenyibibay litan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Lo agaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Anisunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lauginene, abati lalgedania Jesusu, adufudatien liluru du muisesi ama fariseu laniega hon.
0: Gayarati larida wagwagudun aba wuguru lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba tilanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida gwagudni, aba lariyengu lun, lulidi, aba lariyengu hun fariseugu.
0: Furume gwarigi hidangia, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burigu lidan aba fusu lidan luweiri emeragu ni, la sagaru bainyengia furese.
1: Aba hasinyelugu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya, aba lariyegu hon.
0: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na mariye, malu ha boi lubidon agai ubaru, nyubu in lien aba ya misuro houti werigu timati boi. Aba me liabin le amisuro ha balun, lariyega me bon, rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agai ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna buwaga yubaru, ludame la liabin le, amisra habalibu, lariyega mebun, numada, seguba lidon aba ubaru uiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gensunha nyumba nye lwagu dabulu, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti ilanangu lungwa, uiri ba ilanugu.
1: Ariyega tiginye lugu giri le amisra habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma amisra habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisra habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badiga mfedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibihu bati bafayiru waha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Dalela gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
3: Fulesa iwa banya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Abati lariye gulu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba onwe bu adineru ni, abalona haa amisra haa sarago grigi. Dale shiluhali ore lun adineru ni, abalona haa nilumuso ariyaka haa amisra hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lagu sinyala haudi. Darienga furumieti, sun liya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud nabana sinyati nidi. Larienga aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ouchenye, adiga bafulesi inu, ferud nabana sinyati nidi. Larienga ya aba, sun liya namari idun, ligia sinyalubay nidi, dale la girbo dobe muso abalo bajo de ni son kate le lon le yubdiri abati la gani de le yubdiri abalaria go lon muso bai balida son o male uburu bai banuga nya me ha go deme banya asinya go banya ongwa adanima banya hama hamari hi banya lari gela dugni abalaria go muso lon le yubdiri na bureme adega nali le bubai bai no ani ani ha meme go ubaru abati lari go yubdiri lon muso ligia Bai balida son omo bogu din loi uburu loma son fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son habatari no lo haya bilido no fedo buin tamu ganuba la daga narin hane hon lagwa bai la ni aba hata ge hana misr habanya egiti lida na dine regudu
1: saragu hanya gerige afala roti jesusu aba lagara ragun aba la niego hon
0: sinyati nani go bai la le hisi habuti mati lun luguchi o luguchu o lumari Olisanigo, olibuganyano hama labuleno, olituno, olibagari wanarigo sigo nao. Legi ya manungo tiluguruwa ani aba lafalarunina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayalesi, manyuro bifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagastero lularihe ahin kabahu bailubai lula kumuchuni. Ladiga ahin lishiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher hapa haa arihubali lao. Hania game, gumesa ti wuguri le ama wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahi la uribu ha lubai ama uruwe luma ama uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elu la saminaron, ahi nga yarabai lubai la gende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bai wain milu. Ahi tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disegili le aba uruwe, aba melona ha aringa lon, luma uribu ha hama, lunhe belu run lidon darangilo, itala linya lubai ti, Furumi guare hitagin, le migruti son le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabagia u hun la, ma bui dun halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu la bui dira guduni muwa lumbu nagwa, fui bari galime, hagarige riguban yelu hagambu, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16
1: Ariyenga tigin Jesus hon lani disipulu go.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite. Nyenye gien aba luni rilumege. Aba hayabi ariyenga lun luagu la shagaru nye la onigru tiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nun liyubu diri lun. Aba lariyengu lun. Idaliyan sa kati le ariyengu wago bayinu buwago. Ariyenga bayinu idaliyan la leibu gong buwadigmari. Ladiga masigi hadibu onigire ilumege. Aba tilerederon onigri tiligi ya asaminara. Lariyenga lun warugu. Kabati nadiga kwenye toa laringe gidala alani yubdiri wadagmanu noi. Mereti naluna wadigmari mua. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. Abalona haha wagu hadowe rubali li yubdiri luhayabi lun aba aba. Aba lalegu dini le furumi yate laringe galon. Atri nyimba dowe runini yubdiri. Aba laringe gulon doe numuti sabaringe garaba. Abati laringo onigure tiligie lo anuha bigarada nyuruba foresa badiga me aba luaguru gudimisa larigia aba ya lalagudu aba laringo lo agiye buguye atrinye baduwe ha laringo lo sa sagu turigo laringo lo anuha bigarada adiga ba aba luaguru gadruwein abala subdiruni iyubu diri lagu chula lao onigure tiligia lida ligaburi ladugu nikate
1: abati lasigiru jesusu ariega
0: Ariyaga tina lubaiti hon lonha yusuru ni hirisi le oboa guna lonha dugan buiti. Lon dame lan lagumuchon irisi ni lon nyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lidan le mibabay, gunflubay ginyan lidan le gibabay. Le marichara kubay lidan le mibabay, marichara kubay ginyan lidan le gibabay. Ahon lubaiti ma gunflirun lau buri irisi ni le mamabay tima timati le lani na obo le. Kabagia afinyara huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guanarigu hun. Sinyati le servi don aba grige hon bian iubu dirugo. Ladiga liere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, lanugai me le aba kei ni kata. Sinyati le servi don wa lupungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu la daga hinsi en la sensu hon. Aba ti lariye gu Jesusu hon.
0: Hugi arugu dagu manye hongu wakai buiti in hagibu ga gurigi. Ahin ti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate weiri ti linsi en hong. yere guti lo bungiyo. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu daha profeta go dari lumon li dani huan, la purije honya uganu buiti le loagu di la ruwe ha bungiyo. Ani son grigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene enkunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubow, lubara gen magun filirun lan, aban letera li dan gen li luru do bungiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari don amu, la dugi infigaw le giri bi agabarahani. Le gine agamari dutu aba uri to igira gwaru, la dugi nye gine agabarahani.
1: Arinye gati gine Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, dagwa ufini tuto wendegu to la daura gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau saragu wendegu. Nyinyi gine aba gudemeti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutu beneri luma risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege li dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu abalonwe gudemeti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu abagin lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri ni ala risiti ligia lida fulasu lenye habehi ilanya abalinyuru ni larihi abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati laguwaru gun larinyaga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, oun habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulaw duna, nyubi inlamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abramo lun, niragu, harita go ba luagu buidu lameha da bon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da, gwento buiti da lun ya, guguya asufrira. Bogu digien lui lira, ani aba gudungu afani ragwawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati. Ni hanyemba nya sinyati hayabi nyaho. Abati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nugu cha Abramo. Lobona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye. Lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lido mfulaso lani na sufri runile. Abalarinya gwa Abramo lo. Anihi le laburi habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Abaluna burisiti larinyaga, binaru nugu cha Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon. Hasakri henya hamuga, larinyaga Abramo lun. Ahimaha habai hadugu kaso laule larinyagu bai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidi adimure hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigur lau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganye uribani bun, weri di bay, ahin asakri ha feruduna bay, ahin adiga uribani bun sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asu liabi arinyaga bun luagu asakri hali la, lunti ferudu nabani.
1: Abaharinyago apostologu lu Jesusu.
6: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilarinyago wabureme Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyurara ila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga harinyago tun titibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagile, baiba ahicha barana ha, ani lasusara dunya hamuga. Anihi funagi aba hida ge arinyago tilu lumusu, danle lagiri budon arabu gine, larige lawoha o louni gironiye ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, arinyaga rikubi lu, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lu. Uwa, uya ginyati, dame lasu lu hadugu nile uwagu bilarinyaga bungi hun lu hadugu ni, lunti harinyago. Musu mauni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lube wadiga ni wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na gwage Samaria luma Galilea, dan lila chiliru baylida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
7: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Dan lila lehi balinya, Jesusu aba larinyago hon.
0: Heiba aifu da gwa hon fadirigo.
1: Dan le houdien lubay, aba hareidago. Yinti aba hada agen, dan lelarihi bai lagu arai da gwala abala giri bu dulenyin lubai hesusu adimu rehena bui ti lagu bungiu la umala liherati abalahu drogun dari la dagaru ligibu muwargun lulichugu etengiru ni lun ani samari na wugiri ligi abati lariengu hesusu
0: ma disinya no arai da gutinya aganya ge hahibiri nefu ani ha gubairi gu lubai terenchele agiri bu da etengiri bungiu
1: abati lariengu lu wugiri ligia
0: saraba Baiba arita wadi wala diga pafinye.
1: Aba haligi dini fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi abalarinye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo. Mari hibai. Mari wakubai aniha o anigita. Ladiga lida linari kate. Anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Aba tilarinye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri ga aba weyu, gama lumo, masusara dube lida adan ligie, larinya waguba hun, aniha Kristu ya, o aningi ta yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itira ki larihi aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luagun le aba, itira luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri ga rowarigati, ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao, Kemi hala susere dun lida li dani noe, itero lubagi hala susere dun lida burime weyu le niyabigule, au le wakuri karu wargati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay, itero lubagi nye ke la susere dun lida li dani lotu, heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, Abunagwa adagwa muna dan le lafuri dobe loto uburu gugin Sodoma abalabur ha watu ke meti luma sufru sielu gien abalafaru gunia sungu bai itera luba dame le niabi au le wuguri karu wargati li dame weyu ligia le gurige le bogu di bai toi luba ahe anihi lubai lumege muna da me belu rala sagare le gurige le arabu bai lida aura ligia magiribu dala lubium arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari loto Le alugu ti le sefrun li bagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi ti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bai I bagari magumu chaditi. Nani hane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu gatida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata gien igruwa mele aba.
1: Dan le hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
8: Halia basa la susere da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali, nye bahondara gwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labau dago Jesusu aba hempul hon, do larufu da ahon, Lo agulunti la hafuri idun lu bungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni ruton, larigia, Abalarinya gun longwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagi agarigi yuno, kaya nuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tirichaton, hebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
1: Abalarinya gun Jesusu,
0: aniha alarinya kubai agusara guduti le uribabai, gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon, hayumura gutinye lo ariye buwe yugu, lalu duba funagi ye luba launagunia. Narinya hare hon, Lagu lichi gubai la haricha hon ani badara se habai. Gama lumon, damele nagiri budon au le uguri garo wargati ubowa gon, nadari rubafunasa afia ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu uhama ligibge bongiu, ananganya amu garigi ekei nikata, lariega.
0: Aba hodin bian uguri ya templu rugo afuri da lu bongiu, aba fariseu, luma aba agugur hati lisensu nagumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinyaga pungiyu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensu nagumadi le. ayunara tina bia weya so lida di ma so luna gunfli rum boma. Ronu mutiginye di si lida ge kada san le belu ritu nu bon. Ahen ti agubra hati lesense na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelon, le luenu luna bon lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bongiyo, gudeme na bon, au le gafigoti. Narinya hane hon, luagu giribu lan agubra hati ligia lubiyon, resibi nyo le bongiyo, mama fari seo ligia. Ladega lea nago ti lungu wa weiri, unabu bela nagun, ahen le unabu bela nangu lungwa, weiri bela nagun.
1: Ana hawa tingiye irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu, tan le harihi bali disiplu gugate le, aba hadain ha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahi inyo numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahi inyo, hagiye lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahi, mebelu baylidon.
1: Aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu, larinye galun.
9: Maestro Buit, ka lungu ina duguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Larinyaga Jesusu lungu.
0: Ka wagu barinyaga no buiti, abari gunyan buiti, bongiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Larinyaga wugiri ligie lungu.
9: Gunfuli tina lau sunle lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba larinye gulun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sonle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladaga gibeti lirisi. Dan le larinhi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
0: Hene gutilun hebelu nun risi tina lidon laruwe habongiyo. Mene gutima ati lun la sigrin aba kama yu lida ge luhunyu aba agusa, sigulaw le belurun aba risi ti lidon la ruwen habongiyo.
1: Aba harinyago, ha agambu bali.
2: Kati ti gayara bina salbaro.
1: Larinyaga Jesusu hon.
0: Le hasin yurube gurige adiga, gayara lumuti bongiyo.
1: Larinyaga feduru lun.
6: Wabureme, igira wa mali sun le vama ti lun wa falaru nipo.
1: Aba larinyago Jesusu hon.
0: Ninaru hau. Lagu furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, lagu laruwe habungi, libihu batima saragu weya su logi en lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata siyelu.
1: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubayi lagunfilira, Son le habur habai profeta gu nuagu au le wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu. Heher haba nao anaba hamana me suwegua habai chubadina. Lari gine aba me hafaru ni na hilagu bai. Gama lumon na asaru balidange owe ni luagu lurua weyu luya na bagari don.
1: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidye gu baiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichigu kata ile larinya gu bai hon. Dan le achilri nali Jesusu uburgu heriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago girigia aba lalig daha kala suserebe. Aba harie gulun laguania la Jesusu le nasaretna asigra nyingi. Aba ti laguwa raha lariega.
10: Jesusu, ladiga wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun. Lulama ni chun, ligie tumalaguwa raha.
10: Ladiga wawu Davidi, udeme nabun.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anigay. Dan le jarafali lun, aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube na diga bun.
1: Aba larinye gulun.
10: Nabure me, buse ti na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita gwadibu ladiga bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungirigia, ha ariye gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba ti lebeluru Jesusu uburugu herikou, abala gumesiru asugara uburu guginye yin aba wuguri disi tigiri ti sakeu abuti agubura atien lisensu gumadi buseti sakeu larihini hesusu lula subu diruni siyati larihini la diga nyuru ti lugub ani gibeti agirige luti ganyana la larihini abala ibagun lula wanseru haba abala wariru toga batidu bwewe sikomuru jarafalu uma le nyinge lubai lasigra hesusu dan le lasigra ubai hesusu nyingi abalarihini inyu abalarihini gulu sakeu
11: sakeu lariba furese la diga nuti nereda rububi ugunye
1: abati larariru sakeu furese abaleresi biruni hesusu lubinye la ugundani dan ti le harihini hibiri grige kate le abahagume seru adimune ha laguledi hesusu eredere lubi abagafigoti abalarara musakeu abalariegu lu hesusu
12: nabureme nichigala mi dale nu bo hongu demeti ani ahi ibiru hadna lubai loi somu grige lawa yera guni nagu gudu bagadru waya susigala lu
1: lariega hesusu lu
11: seluhali asal baruni tidon muna to ugunye lugundu la diga wagungi abram buguye ligani abi bayu bo wagun awle wagur garo wergote lu nalu hania lu maluna sal baruni haye be feri di hanyabanya
1: dale anyaha lubai grigia agamba hen larinha gunibri hesusu kate ile abala bagdagu aba hen pulu hon la diga ayara fadei na lila lu Jerusalem ani arita gotinha luagu lagume sera la larui habungiu dan ligia abati larinha gu hon
11: nyenye aba wuguri inyi gutinha lidun henyo leiguati wuguri ligia lidon amu fulasu disete lulichi gunu aluru ite melagaira aba ya melagiri budun lubarage lafridon abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba abalarinya gohon. Agara baha humei sensu le darina girubudu. Keiti liene gubi uguri ligi honlile na fulaso. Aba hona ha larigi. Luhaninya gulun le lube lichigu ni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Abalagirubudu lagairon. Danle lachulu rubai. Abalona hawagu lumusu ni ahabuga umba nye lichige sensu luna la subu diruni atri nye la laganye no kala aba. Abaleabi nye furumiyate, abalarinye gong. Nabureme, ganyin tina diisi weya su ligibwa gong bisensu. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichika dibu aguma diha lidan diisi fulasu. Abaya liabi nye habia ma, abalarinye gong, nabureme. Ganyin tina sengu weya su ligibwa gong bisenso. Aba ginye larinya gulon, bagoma diha lida sengu fulaso. Aba tiliabi aba, aba larinya gong, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti lagumba diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabuna gong ba. Aba tilarinya gong uruwe ilon, musu uribati. Lwago guanari gu berenru nagusera gudabu. Kisubuti bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadigi mariti na luago, alupa hau lenyi lumuti mabu na guna, kati wago michigu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
11: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinye gu lun.
11: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Aba larinye gu uruwe.
11: Narinha ne hon. Luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba lwe. Anye ti naga niyo, haye be mabuse rumba nye lun uruwe na. Baruhu manya nyahun, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginye.
1: Larigye lanie gu hesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, hau lanigu, ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betufahe, luma betania, jerafa luvubu le giri bay olivu, abalarinye gu hon bian hadage lani disipulu gu.
11: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien bey. Dame le hechiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanungu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadey, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinye gu hesusu hon. Danti le anyaha lubay, hafara gadey burigu, aba halu gudu niya laburinya, harinya gahon.
13: Kau wagu hafara gadei burigu le.
1: Aba huna bunia, harinya gahon.
14: Ladiga mege ilani wabureme.
1: aba ti ha nugu ni luhe susu, aba hichugu nu ha daure gu la naga wagu burigu, aba hawaire gu duni he susu luagu, ke awain serena la he susu, atule heina hamon ha daure gu umadaru guluba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusun ha afala rubali, aguwar ha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le haribe, hariaga,
14: Biniwa ti huruwe le yumbi be lida liri wa bureme. Ni adara nangi lo sielu luma uweri guli lida liri wa age.
1: Abati harinya gu farise ugu hanyimbo ya hagana go grige lu.
4: Maestro, harinya ga bahombani gulu hama nichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
11: Nenaru hau, lo aha ya la ama nisha ha. Laguwa raha pa laburi dubu nuaga.
1: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, hawagu lila na fulasu ligia, lariyaga.
11: Nuhamuga gufona da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo huu, buiti hamuga, kama lumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Tige la chilu iruba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba bariye ruge yegu alawe huburi gute, lusinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agonisha kubai fulasu son soi na kubai. Migri mbanya ni aba adubu ligibu agudubu. Hafara waguba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
11: Larinya haretida leneru bungiyo. Luba na fure iduni ligiba tiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiverutin.
1: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, Dan le templu ruguluboy Jesusu, arufu da ahon gerigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
5: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
11: Nalagda diginya abakate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyo o dihona hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
5: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luagu luna halabungiyo, lariyo wagu waba uon kala wagu mafiyaru wabailun. Awa ariyaga luagu hona halawugunia, hachamura guba dibu wa wagu, ladiga choru hamuti luagu profeta lame ya huang.
1: Aba tihariyagu, luagu ibidi ya lahun, kala meha ona habali huang abati seha, Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Marinya gu nubay ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia. Aba labauda gu aba hempulu legibe bay lanichi gu hon. Aniya hempulu ligia.
11: Nyenye meha aba uguri abu naguti bay bay lichari rugu. Lari ginyan aba laha ya hanir lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu luagu sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hanir. Aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiruni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha nilari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gen habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha linira lehinsi yati mabe inu, hafuga inebe beihong, aba lona ha ni. Dale harin bali abaharin go hamagwa ani hale lumbe le resi biruni alaga wa farali hilagbe wage lamgo laburi sunkate abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia aba hafaru ni hilagbe
1: abati lalig daha Jesusu lariega
11: kabati ladiga labure meichari liabiba aba me lafara guni na dagmi ti hagi hilagbe aba me lishi guni ishari hongam
1: dale hagambu bali kate ile abaharin go
2: Masuser de la mugaiter.
1: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
11: Kati lila bele buru anyubaiti na lereru bungio,
0: lenye lubai larinya ga dubu le me au be me berese hama abu na gutinya ligi al dubu le tima tima puru me war gle chuger guti lagu dubu ligi ya lanyo rudu guba leti wagu ti labur ha labure chagubai
1: de dameme ora ligi ya aba halgu habutigu uriyu hama aruf da tin liluru du muisesi harugu duni hesusu la dega hasubu diruni lagu hawagu ti la hemplu le larinya gubai gamalumum Madugu hamuti la duga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amudan. Abati hona hafiu girigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani hesusu. Luharia gagudani. Kataile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligi hali gudubali haria galun.
4: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubai luma le barufu da habai. La daga masuwe si hati bukaba la uu barinye gai inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni hesusu luriba haritogun aba larinye guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruta huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Harinye galun.
4: Liyava uruwe luma liri.
1: Abati larinye guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyaha muti abri guda tidon hasadara, lau lebri larinye gubay, hagibu ge girigye, weirigu tiha nigi lau louna bagule hon abahama nicho. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, Abati harinya gulu Jesusu.
15: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburun, luaguahen la owe aba wuguri, aba ligiru nulumari marahunyiga ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamuga libiri le owe bay. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya, Aba ginye lowe marahunyiga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma. Chilu lumun le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau. Lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniya gaba aba kate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadan ginye. Lari ginye marie ita hama sedu guboy.
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le marie ti wuguri hama urinya. Ahin lida me dalen lubi liabi, uwa bai amari do ni sielu hada hagarisha banya lun asaro ni lida ge oweni, lumba lun hebelu nu sielu agana wa nyen lun sunda, mamari idu banya nyen. Micha ha hamanya me harahanyi lumariye, laduga mowe digi ayame gurigi ya sielu, itra nyame keyanghe lugu, lirahanyi hanyame bungiyo hasaranya lida ge oweni. Moisesi guanarugu, aluhuda lumuti logwa nihila asaro ni lida ge oweni, Didan le labur ha bay libugru bubu gati durungu umuti. Larinya hare nye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi luagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Wima aginya lanuguni ya bungi yusungurigia.
1: Abati hariyegu aruhuda tiye liluru du Moisesi.
4: Buiti barinya guni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Izalinya sa harinya gu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanarugu tita liburu togiribu salumu. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi guni abaga ni labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanarugu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusarago garige agamba ya Yesusu, aba hagambu larinye guhon lani disipulu gu.
0: Gaunigi guwa huma hongu wa hawa ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag dawgu wa dururu tu, busen hagi ya lu labusru hong lau inebese umadarigu. Alwa ha hamayi ubaru le habara wirigu tinya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaru ni. Gidaha mutuginye haba awuninye ha hilanya banya umari hawai, lunti hadora gon lau luriba hadagu, Aba hadanga furiye gi migina gu buriti. Weiri ti mabu ya bai chun luagu sun le hadanga bai.
4: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, leli dani nan teigi fen, to manugubun lebini, le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do muisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidin yoga hon grigia, le dega hanufu de hawai, abati laganyi luni mafia, le rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, abalidi aduga daradu hama habu.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.